0: vivyo ansanm avèk nou. 18 out, Ponche 134, vote Marlène Bastien, komisyonèr, district 2, Miami Dade County.
1: Se kamay Marlène Bastien ki peye e apouve mesaj sa.
0: Nan eleksyon anè sa, ankor 18 out, nap vote Marlène Bastien, komisyonèr.